harap-harapan kang saaran, pero wah, matuman namot lang. O sa mga gira nga nahitabo karon, na yung mga treaties, agreement nga, oh, di nalagi may mubumba, di nalagi may mapabutog mga pusil ninyo. Sunod ba nga adlaw, nagbinumbahay na sad. Unsa insang klase nga mga saad na. Di ba? Wala na. Naanata karon sa panahon, sa katapusan nga kapanahonan nga isa na sa karakteristik sa mga tao, unfaithful sa mga saad. Naanata-ana. Okay? Alarming kayo na. Bisan asa na nagoy gitawag karog trust issue. Nga naman, di na musalig o basta-basta. Kaya nga naman, because of unfaithfulness. Uy, tinuod na. Bisag pag musulod ta og musulod ta sa kampo sa mga Kristohanon, we can even see clearly unfaithfulness within us. Taganoy mga professed Bible believers, kasagaran nato we are ignoring mga great portion sa pagkamatinud-anon, pagkamatinumanon. Okay? Mo istorya tag ingon ani pero lahi ang ato ang buhaton. Naa na taan ang panahon na karon. Mo nang kung faithfulness lang, wag ilaing na nag-iyaan na. Ginoo gyud. Sometimes we can be faithful pero grasya ra gyud na sa Ginoo. All right? Now, arita. Labong taas-taas pa taog. Time. Arita. Arita, mag-isigot una sa tanan. Okay, ang mamagin na itong topic. Kaning pagka-matinumanon sa Ginoo, ang pagka-faithful sa Ginoo. Okay? Ay man itong unang kay malagi kung maghisgot tag faithfulness sa Ginoo nindot kay ni paminawon kana bitong kapoy kay kang nya murag gustog mo higda og nindot kay ni higdanan ingon ana ang pagbati sa faithfulness sa Ginoo sa mga taong kasabot lang gyud sa pagka faithful sa Ginoo. Okay, so hisgot ta ang faithful, ang pagka faithful sa Ginoo. All right. Alikon ha, kung maghisgot ganitag faithfulness, walay laing kasandigan, walay laing na nag-iya ana, Ginoo lang. Kay ang kaning faithfulness man good, perfection na sa Ginoo. Nga diin, tinuod siya, mutuman siya sa ihang mga pulong, tinuod siya dihang dapita, sa iyang mga covenant engagement ngadto sa iyang mga kapan, iyahag yun ang pagatumanon. Walay saad nga dili tumanon nga i-break sa Ginoo ngadto sa iyang mga minugna. Kung mubuhi ganig saad ang Ginoo, matuman yun na. Matuman yun na. Kay, malig na, first and foremost, kana nga mga purpose sa Ginoo is eternal man. So boundless sa time. Manang dili subject sa time, mismo ang mga saad sa Ginoo, manang di gyud na ma-fail. Matuman gyud na. Okay? Nalay time nga ma-realize ng mga butanga. Kaya nga naman, kita nga iyang gisaaran, subject man ta sa time. Ang nagsaad, dili man subject sa time. Boundless man siya. Timeless man siya. Okay?

0: Ginoo. Wala pa nahitabo ang tanan. Naa na to sa huna-huna sa Ginoo. Eternal ang purpose sa Ginoo. Now, sa dihang nidagan ang time, walang niingon ang Biblia, according to the time of life, nagmapdos si Sarah. Singon na. Okay? My dad is watching. Daddy Lo is watching dong. You say wait. You say hi to Pan. Say hi to just say hi to Daddy Lo. Say hi to Daddy Lo.
1: Hi Daddy Lo.
0: How are you?
1: How are you?
0: You talk properly. Okay na. All right. So ingon ana ang nahitabo ha nga sa dihang ang Ginoo boundless siya sa time, eternal ang iyang purpose. Unya nisaad siya sa iyang mga minugna nga limited, bounded by time. Mana na phrase nga niabot nga according to the time of life. Kay kung unsay purpose sa Ginoo nga eternal, matuman man gyud. Okay? Well, kita labi na sa kapanahonan nga ng labay, ang pinaka kung moingon lang tag kuan ba naay kung natay negosyo, natay system sa atong negosyo, makita diha ang pinaka fast moving nga mga product. Okay, kung ang sala product na siya sa tibuok kapanahunan, ang pinaka fast moving nga sala kaning pagpamakak. Mao gyud ni top of the line. I tell you, lying is one of the most makaingon tag prevalent sins sa tanang kapanahunan. Ngatiaw mo na, tungod sa usa ka bakak, maoy hinungdan nganong ingon ani taron atong kinabuhi. Kay ang katong namakak sa kinasinugdanan, mamay pag he was a liar from the beginning. Katong John 8:44 ba? Nga kung muabli gani ang yawa sa iyahang mga bakba, bakak ang mugawas ana. Wa gyoy kamaturan diha niya. Ang pagmakak mao ni hinungdan anong nagkaguliyang taron atong kinabuhi. Okay? Mana? Mana'y pinakahinungdan yun? Anong nagka nangaunsa na taan eh?

Alright. Si Adan ug si Iba ni talikod sa Ginoo, sa pulong sa Ginoo, ni sunod sila, ni submit sila sa pagpamakak sa amahan sa bakak. Grabe, subtle kayo nga pagkaingon. Yeah. Hath God said, ingon ba di ang Ginoo nga mamatay mo kung kaon mo ana? Ang kuan gyud kayo, subtle gyud kayo. Kanang sa ato apang tinamban pa nga pagkaisulti, maro gyud kayo nga pagkasulti. Ingon ba di ang Ginoo? Klaro ba itong sugo sa Ginoo? Unya ang iya pong gitarget ang babae. And they yield to the father of lies. And of course, ang tanang mga kaliwatan nila follow their step. Kaya mao naman, unsa ang punuan, mao na ang bunga dayon. Sin entered. And the children of Israel sa mga nanglabay ng kapanahonan would actually, you know, they would beg their prophets to priests sa pagwalig mga bakak ato nila. Unsa ni hitabo sa kapanahonan ng nanglabay sa mga Israelita? Diha sa Isaiah chapter, moingon na hinun sila nga, walihimig mga nindot, bahala.

tinuod. Paganaganahi lang mi, mao na nay nahitabo sa tong panahon karon. Nga ang tao mas ganahan pag pagitik-gitikan ilang dalunggan kaysa mga pagbadlong. Diha sa pulong sa Ginoo, Isaiah chapter 30 verse number 10, niyon sa which say to the seers, moingon ning mga katawhan na, moingon ang mga katawhan sa kay ang old term, ang karaan nga pagtawag sa mga prophet manggod is seers. Okay? Now ang mga tao moingon sa mga propeta. See not unto the prophets, prophesy not unto us right things. Tiaw mo na. Ayaw na mi walihig mga sakto nga butang. Speak unto us smooth things. Prophesy deceit. Tiaw mo na mga tao niingon nga kanang nindot nga mga wali ba. Bahalag ilad basta kay nindot, mauna nang klase nga mga tao nga nata karon. Mas ganahan pag wali nga gitik-gitik kaysa wali nga badlong. Mauna na. That is why sa karong panahon na, lying has been camouflage with a big word propaganda. Ano? Backmasking ba? In the name of this, pero at the back of it, lisuda. Mauna na hitabo rong panahon na. Tinudanay na siya. Tiaw mo na, maingon ang mga katawhan nga, ayaw na mayo, kanarang mga nindot nga wali, ay bahalag, bakak. Biha, no? Nunya, ang proneness ba? Ang kadalasan, ang kasagaran, ang proneness sa pagsulti ug pagtuo ug bakak is one of the most paingon tag startling fact sa tibuok history sa katawhan nga mas ganahan pa ang tao sultian og nindot bahalag bakak. Mana?

ever since to tell you, sukad na tukod ang kalibutan, usa lang ka tawo that has ever been truthfully kani matinud-anon sa iyahang mga pulong nga walay ilad nga nigawas sa iyahang mga baba. Kinsa na siya? He was the God-man, the man Christ Jesus. Ang kamatuuran mismo ni nganhi sa kalibutan. Isaiah chapter 53 verse number 9. Mao nang wagi laing kamatuuran. Ang Ginoo lang na siya mismo nagpakatao in the person of the Lord Jesus Christ. Ang kamatuuran mismo nagsul-ob gunod. Mao nang niingon sa Isaiah 53. Mga forbidden passage ra ba ni sa mga Hudiyo. Verse number 9, Isaiah 53, verse number 9. And he made his grave with the wicked and with the rich in his death because he had done no violence, neither was any deceit in his mouth. Balikon ako ha. There's only one man that has ever been truthful sa iyang gipangsulti o sa iyang mga baba, walay bakak, walay ilad nga nigawas. That was the God-man, the man Christ Jesus. Okay? So walay laing kamatuuran ha. Ginoo lang. Klaruho na to na. Anang kung mag-isgot lang gitag faithfulness, only God is faithfully absolute. Or absolutely faithful. Yes, we can be faithful sometimes, but di na magdugay. We can be fail. We are all subject to failure. Pero kung maghisgot lang tag absolute faithfulness, Ginoo ra gina. All right? Okay, ginod ta. So that's the faithful God. Sunod. Sa iyang pagkamatinumanon, matinumanon siya mismo sa iyang kaugalingon. Ang uban ani di kasabot kay nganuman, di wa sila nagtuo nga ang the God in the Bible is a triune being. Okay? Mura mangud siya lain paminawon kung God himself alone faithful to himself nga may there's only one absolute God. No. The essence of God is triune. Okay? That is why he is faithful to himself. Mabitaw nang ginang harmonize kaayo ng Trinity. Why? God is already exercising in himself unsa siyang klase nga pagka-Diyos sa iyang pagka-triune being. Mismo nga sa siya pa. Wala pay nga minugna ba? Okay? Yes, God is faithful. And God is faithful to himself.

Okay, sa 2 Timothy chapter 2 verse number 13, ningon diha, if we believe not nga mismo kita dili mo tuo, dili mo salig, dili magdepende sa mga pulo sa Ginoo, yet he abideth faithful. Bisaya, Cebuano atong basahon. Ikaduhang Timoteo, kapitulo 2, versikulo 3, siningon. Kung kita dili mo tuo, ang konteks ana sa iyang pagka-Diyos sa iyang mga saad man, sa iyang mga sugo. Okay, dili ta mo tuo. Sa gihapon siya nagapabilin nga matinumanon. Wa nag-agad in town ang Ginoog bisag kinsang tawhana diring kalibutan. God is first and foremost faithful to himself. Why? Nga naman, iyon ana. Verse number 13. Siya dili makahimo paglimod sa iyang kaugalingon. God cannot deny himself. Nabisan pag walay mo tuo, ang tao dili mo tuo niya, nagpabilin ang Ginoo nga matinumanon sa iyang kaugalingon. Ngano man, di niya madinay iyang kaugalingon nga siya matinumanon. Naanana niya. Nature na sa Ginoo. Mao nang he cannot deny himself. Buot pasabot ana that he will be faithfully performing tanan nga mga butang nga iyahang nasay katuyuan. Dili niya madinay na. Mao nang niabot ang Romans 8:28 nga and we know that all things work together for good to them that love God and to them who are called according to his purpose. Okay? Kay, mo lagi na, way back nga ang Ginoo siya pa, throughout eternity, marubaglisod magukumu, dawat anang eternity past, eternity future, kay, ato, maka, siguro kita, on our side, maka, yun, kita na, pero, kung mayong kag eternity, boundless mo na siya sa time, so we cannot just, himuong side dish, ang past, o future, ngadto sa word nga eternity, kay boundless man ang eternity. Murago nagmuingong kag universal church, di mo na pwede ni mo ikuyog. Kay ang word nga universal o church, opposite na. Kasabotag universal, but ang church, meaning ana, local man yun na. Manong di yun pwede maparis ang universal church. Bisa pag unsa og inyong spelling na, bisa pag moingon mog na ay General Assembly, kana nga General Assembly tigom gihapon na. Walay Universal Church to tell you. Ay mugtuo anang klaseng mga tawhana moingon nga naay local na universal lang. Okay? So, throughout eternity, boundless man sa time ang eternity, naanada ay mga katawhan foreknown, unpredestined, nga kinsa ang Ginoo, gihatagan niya katiyuan nga iyang tawgon, di ba? Mamana atong gibasa das ni Agi, katong sa mga nagsunod, iyahang i-justify o iyahang i-glorify, mao niyang katiyuan. Okay? Nga sa tanang mga tao, kay kitang tanang mga tao, come short magyutatanan sa balaod sa Ginoo or himaya sa Ginoo, no? Pero ang Ginoo na anaday mga katauhan in His eternal purpose foreknown, predestined, iyang gitawag, iyang gijustify, iyang iglorify. Manay secret purpose nga known. Only sa Ginoo, ug dili na siya saad nga iyang gibuhat ngadto sa mga tao. No, He promised it to Himself. That is why God is faithful. Manan ingon, God cannot deny Himself. Kay, kinsa may, kay kung, di ba, nanay eternal purpose sa Ginoo, o, wa pa'y creation ka nito, siya pa sa iyang pagkasiya, sa iyang pagka-Diyos. Na siya'y purpose daan. Wala pa'y actual being. Wala pa'y actual creation. Pero na siya'y katiyuan daan. That is why He made the promise to Himself, not to any other being.

Alright? Now, butang tabi. Butang ta. If God should fail sa pagtawag, sa pag-justify, o sa pag-glorify sa iyang mga katong iyang i-foreknown, o sa katong iyang mga ipang-predestinated, mahimo siyang dili matinumanon, o dili tinuod, sa iyang kaugalingon. Diha, mahimong pakyas ang mga saad sa Ginoo. Kaya nga naman, ang i-fail niya, iyang mga kaugalingon, mo nang di yun na mahitabo. Kaya kung mapakyas gani ang saad sa Ginoo, unang sa tanan na pakyas siya sa iyang kaugalingon. Mao nang imposible gyud kaayo na mapakyas. Kaya nga naman, dili lagi tao iyang gisaaran. Ang iyang gisaaran, iyang kaugalingon sa iyang pagka-Dios. Mura bitaw nga ang tao na ay purpose nga iyang nasa purpose nga nasa ibuhaton unya later on na fail siya kay gikulang constancy or ability, mga siya nakahimo, dili maningunana. God is faithful to His own purpose. And God has the ample power, enough power, para sa pag-execute sa iyahang mga purpose, sa iyahang mga plano, sa iyahang mga katuyuan. Okay? God is able, uy. Daniel chapter 4. Daniel chapter 4. Nindot niya, kinaghantag maagi ani. Daniel chapter 4, verse number 35. Ningon. And all the inhabitants of the earth are reputed as nothing. And He doeth according to His will in the army of heaven and among the inhabitants of the earth. And none can stay His hand or say unto Him, What doest thou? Wagi yun na, wagi makabuot na. Wagi yun maka-question sa Ginoo. Nganong mauna yung gibuhat, Lord? Nganong mauna yung muna ano? Walay tao nga maka-question sa Ginoo. Kinsa ta? Kinsa ko ka nga mag-question sa Ginoo? Minugna raman ka. Nung sa itong buhaton, pasalamat. Lord, salamat sa imuhang saad. Nga na matinuranon ka mismo sa imuhang kagalingon. Mga lagi nahimot ang naka-benefit na lang tana. Nga ang Ginoo, matinuranon, o matinuranon siya, ngadto mismo sa iyang kaugalingon. Alright? O, sunod. Na pa. And then, if we have enough time pa, ito pa rin dugangan. Eh, nindot kayo nihisgutan yung pagkamatinumanon. Malipat yun, Dana. No? Balik ko na to, ha? Matinumanon o matinudanon, two different thing yun na siya. English, faithful. Cebuano, matinumanon. English, truthful. Cebuano, matinudanon. Ito nang i-distinguish ng duha. Kaya mo lagi na himutang na mansahan ng mga kumayong kag matinumanon, matinumanon, lahi ang ato ang pagsabot. Turag gahig-u. Dili. Okay? Okay, let's kanang grab back the right terminologies kung sa gisaktong pagagamit niya. Alright? Okay, so, God is faithful, or tigpatawala of a better covenant. Okay? O niya, ang Ginoo, ni saad siya na, nga, dili siya mahimong mamakak, dili siya maka, or he will not lie, dili siya mamakak ngadto ni David. That is, again, Christ, ang Jesus Christ, maghisgot na sa tag, types and anti-types, na ay mga saad. Okay? Nga dili siya makapamakak ni David, in which was actually pointing to Jesus Christ, the spiritual David. Okay? Nga, tiyaw muna. Katong sa, katong forbidden passage sa mga Hudiyo, katong Isaiah 53. Tiyaw muna. Siya makakita sa iyang mga

0: that song was entitled I'll Pray Again by Kuya Gian, by Brother Gian Luigi Ale. But hindi siya ginatawag on Gian.
1: Laina sa Luigi.
0: Hindi ko siya nakanta because same sa kanang come let us return to the Lord.
1: Wow.
0: Okay, I'll pray again.
2: Yes.
0: So magkalisod ka sa imong kinabuhi, you're
1: go kneel down in prayer.
0: You know, you're struggling, you have problems, whether that be any kind of problem, always kneel to God in prayer.
1: Go kneel down and pray. Go kneel down and prayer.
0: No, come and kneel down in prayer.
1: Yes.
0: Okay, ikaw.
1: Ako yun.
0: Kneel down in prayer kasi grabe powerful kaya ang
2: yes.
0: Kung si mabuhat sa usang prayer.
2: Diba? Prayer is powerful.
0: Yung kay, kabalo mo na ginoon sa atong nasa atong mind, pero mas nindot good if atong i-pray kay yes. Sweet smelling Savior.
2: Yes, mo naging ni Pastor nung we fight our battles on our knees.
0: Yes. Okay. So muna gina nga, if you, once again, if you're dealing with a lot right now and you're struggling, and you're feeling down, always kneel to God in prayer. Kay dako kay katabang ang prayer mahita mo sa kinabuhi. Because you may be not in the right position sa kinabuhi karon. You think you're kanang nag-off track na ka, you're losing your course. But God is always watching us. Because imagine ang kanang langgam nga naglupad-lupad mapakaon niya. And also while that,
2: yes.
0: About biology, nag-watch ko real dere ba while nakanta si Brother Gian. Kita ko katong ang whale bitaw unsa sila mo mo produce og milk para sa ilang mga fishlets.
1: Fishlets. Fish fillet. Fillet mignon.
0: But naay ka ng consistency ba? 50% fat daw ang milk.
2: Yes.
0: Kay para dili siya mo dissolve in water.
2: Yes,
0: so imagine mamalbaya ng whale unya ang ilang milk 50% fat kay para dili mo dissolve sa water para mainom pa sa ilang mga fishlets.
1: Wow.
0: Pero bitaw, imagine nga makaya na sa Ginoo, unsa ka kita. So,
2: yes.
0: Whatever you're going through right now, God is bigger than that.
2: Wala nang gingon sa Bible nga his eyes is on the sparrow.
0: Yes.
2: Nimo pa kaha nga anak niya, anak.
0: Yes. So muna nga always be ready. Always be ready, but always
2: dalaka pud kay kanang kanang ang Ginoo naman na kanat niya na ba ang Ginoo nato sa Bible nung He will never leave us nor forsake
0: yes.
2: us.
0: Yes, and also always pray good.
2: Yes. Mogina.
0: And dili pasabot nga ang Ginoo ray bahala sa tanan di ra pugka mulihok.
2: Yes,
0: mulihok mo ta kay ingon tabangan ay lihok tao kay tabangan ko ikaw. Oh. Old saying yun. So dili pasabot nga magampo ka og good health. Pero kusok ikaw mukha og junk foods.
2: Yes.
0: Mura kasi kuya Gian mukha og junk foods.
1: Uy, dili ko kayo tikaw no junk foods. Soft drinks noon.
0: Cheese and chips.
1: Kanal katura kayo.
0: Katura.
1: Tangala.
0: But muna yung favorite day ni kuya Gian, cheese and chips. So if I'm wondering, if you wanna sponsor right
1: now. No. Actually, my favorite junk foods is Nova.
2: Nova.
1: So kato lang siya kay Murag. Karon po ko nakakita ba nga na didako wow. Nga to. Di ba? Gamay raman na nakita niya cheese and chips sa una. So umutong lang.
2: Wala ko kabalo na ginala. Si Purma na.
0: Katong murag clover siya. Murag siya clover.
1: So sa na mga ganahan mo sponsor na mo karon. So
0: snacks,
1: my favorite snack is Nova.
2: Kasi magkatag na
1: barbecue.
2: Kasi magkatag na sa kuha.
0: Piatos. Di katong peas iya.
1: Dili!
0: Katong protein.
1: Yes, peas? Green peas?
0: Katong green peas lagi, katong
1: munchers.
0: Mag-ingoy ko katong protein yung pasabot. Ako, unsa man ako.
1: Koan.
2: Piatos.
1: Cheesy.
0: Oh. And Mr. Chips. Anything na cheese, lamian yun.
1: Wow.
0: Because I'm a
2: cheese
0: mouse.
2: Whiz.
0: Cheese whiz. Okay na, mulanlan kong cheese whiz. Pero mas kuya Gian, Brother Gian, kaya mulanlan o star margarin.
1: Grabe.
2: Nilanlan star margarin, pero wag yung punibubo kay Ken.
1: Ganon.
0: So patindugon. Anyways.
2: Okay, bahala dili taas basta.
0: Ana si Ate Crystal Jane when she's now. Thank you again and duha ka kuya. Nag-alarm siya sa iyang CP kay
1: sa akong alarm sa CP
0: sa akong alarm. Okay, I'll pray again. Tas pangtawag kay kanta po ni Kuya Gian, I'll pray again.
1: Wow. Grabe naman.
0: Grabe kay Gian. Grabe blessing. Grabe.
2: Blessing jud kayo ang
0: blessing,
2: kanta ni Kuya Gian.
0: Blessing it kay ang pagkanta ni Kuya Gian. Pero don't di gina to ikuan nga. Dili na kay tungod sa tingog ni Gian kun dili tungod sa mensahe sa Ginoo.
1: Yes.
0: So dili ta mo look up sa tao kun dili sa Ginoo.
2: Ni Gino nga kaning kanta kay daghan nga gipahilak si kay Gian ani.
0: Grabe.
2: Daghan nga gipahilak nga kaning kantahan, daghan nga gipahilak ani.
1: Ka shout out ni Ate Dika.
2: Yes, Ate Dika shout out ni Ate Dika nga asa man sila karon.
0: Kay I'll pray again God. Nindot kayo ay ang mensahe good alone.
2: Kay sometimes manggol nga natin mga pagampo nga makapangutan nata nga sa may hatag mo ni sa Ginoo or kwan.
0: No, okay.
2: Always ato man to pray again and again.
0: Maglibog jud ta.
2: Yes.
0: But we don't know kay God works in mysterious ways.
2: Yes, right.
0: And that, di ba, nag-promise may after the special number rendered by us, to us by Kuya Gian. We will recap. We will have a total recap.
3: Yes, just a short recap
0: of the message. But before that, we will play a song requested again by Kuya Christian Daniel.
1: A song entitled "The Beautiful Garden of Prayer."
0: Yung kanta. Kaya bawa kang ano kay? Pag di ba sa una mag-Bible study ta sa mga balay, sa mga kauban nato sa church, and then usually ato pa kantahon ang group 3, group ba. Nya kita, gipakanta ta, leader pa si Kuya Shane. Big shout out to Kuya Shane Nelias all the way from Bool or Buoy?
1: Nana karon sa itong kilid.
0: Sa itong kilid.
1: Kuya Shane Nelias. Ilaka, kanang, ilaka Ma'am Joy ba dapit?
0: Ah, sa una, okay. So, listening, to, sa una, yan siya, atong katahon kay kaning The Beautiful Garden of Prayer. So, mumpun na mong gikanta.
1: Oh, the view.
0: Adili na mo, de. Come to the garden day, lahi day po to. In the garden day.
1: Actually, I would like to shout out Ate Ellen. Very
0: Ate
1: nice.
0: Ellen day, nga ni kanta.
1: Pindot kayo mo kanta sa
0: The Beautiful. And the view. Kami kay mapiyok mo, me. Ikaw kung no kaya Sam, ikaw. In the view.
3: Soprano ba? Soprano.
0: Soprano.
3: But yes, time check. It's 50 minutes past. Good evening. And before tamo maghatag short recap sa itong
0: message. We will play a song
3: last
0: inside
3: Sunday.
0: Of... Kay ako mo clock in papug ko sa work. we will play to you this song, The Beautiful Garden of Prayer
3: by Abigail Miller.

0: Have you counted?
1: Mabuhay mga kabaro! Ito po si Joseph Christian Aceves, naglalayag sa karagatan ng English Channel mula dito sa Motor Tankers, Cali del Teatro. Kami po ay palaging nakikinig sa Landmark Radio 106.9 FM sa pamamagitan ng online live streaming sa www.baptistbohol.org.

Good morning. Welcome sa Tulumanon Daily in the Word. Kini si Pastor Anyano Morales, ikaoban ninyo ning Tulumanon diin adunay pagbasa, ikaoban ninyo ning Tulumanon diin adunay pagbasa o pagpamalandong